natin yung Rago Pingibor Bungay Pinang Dipatabanod na Ricky Andrews Nangalay. Jadi niya mga tumunog kanyo ang segment na yan nga di aran to di pagi ano duwo iti as mga hinubaran mga isawa 2020 noam. Jadi rupay titi nga dapat nga jit program di pakaibang sinakaya na di bapuruh rado so Miri FM program di pakaibang sinabdoyo dapat nga jit pari pukur noam ngumi dan nga segment nga ancang pete nga sama lagi dua pengaruh ke idip tugas ngumi titi. Jadi ngan ino ando ke beberapa ba uti segment duo ando di bokon aku juga membuat terima kasih ndu suah berapa ngejit YFM Toyo Rubis Ambringan di agi paita salamengan di suah bi pantu na pagi ti. Jadi Sambringan di agi na pimiti Aragu di do support ko main bab ko minta maaf ndu Sambringan mungkin ada pada na pimiti Aragu ti di segment duo ando di bokon aku di jejes rengucap selamat pagi duo bye bye ndu Sambringan Aragu pia buat to pagi ti Robi sepaguh ku ngundur gibat bilong.

0: nun ka talang gandang ano ko ang luto gutaga.
1: Ayun na, kuha mo lodi, nagtaka-taka nun ito, kadotate, mupu alam, ungay ka. Kan hao nan, amin ko lang tinakasuy mo, ati kita, karangan ba? Wah, piknik ka jaw pala hinan.
0: Madaw, taguha taga.
1: Anan talang, ayun na pala, binusipon niya, banyak to. Eh, kan ha, milisan ba ke? Palalo, wala ungay ba? Ungay na. Palingkat na lah, paling ko itong jaka blok malam. Hindi ko kumuda malam, hagi ko tedung.
0: So,
1: asul ako na ungay, siya hanyong.
2: Sayo ka na lang, ha,

Nalara ngaloan dahin hapan man pukun 12 ngadaw at ang pukun 3 lebih hak radio kayan Miri FM.

0: Bye. Busy lang jam ka, Kerin?
1: Busy ke? Iminongkrong? Sayo lang barang aknani?
0: Kano na nando?
1: Na, tedha et ko alam ji group. Tadhani ho koy, masparan koy, koreumun koy lahu na tay lubun account.
0: Ne, mang ima sa masam, scammer siya nando, kami nang kom landa nga scammer kray ni.
1: No si, lana ni, imi nang kra, inang lubun account ko ni, nang imrete, sin masok ke na, dalang matu masin masok ka ni.
2: Kurito, oh, anan.
0: Rin, sewki ka do? Janeng kawi pasi tua jam na do.
1: Baon, nunutok na ni. Aku rasa aga kamoku pa. Tenaji hangun na ni. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin daok aku ikrasin utung di lah. Kun hana aku eti. Akna na tua. Tenaji hangun na ni di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, baka uhanandi padek na dalo, si tadalo na nyemaw. Ak meses, no si pa, danyo ayakoy. Ak telepon, no si danyo ayakoy.
0: Nay, nanon na si ka, ako pa ubaray ka di, skemanan, nanope kang pasadahok do. Tena to, habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skema ti ke. Diyan si kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkuli ko nap, nung sila ti gunah na.
0: Diyah, tena ito si ka. Ika am jiha, nung sila ko jamlaan, no kurim nanan.

0: Iti lah dudori aku. Aduh, bukorot bak ko tinga.
1: Ayun no, kunang ti eh. Hodak, luwak sodak, ang kupakino. Halimutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi. Sinay mo kon gati ya. Adi. Ino nga, matanay mo siya to.
0: Bukorot bak ko ngujit mo sina ne. Liu, nya mo ni di. Bumakong bak ko ting ngujit mo sina di no. Hadi.
1: Eh, muti mo na lang dapat kito, muti bati.
0: Eh, tungang ba ko, dapat din nga mo. Nga, kukong steering titi ya.
1: Agong siya, muma mo go na. Kuni nga mo, manu mo siya tiya ko na kot. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tongkon di ko panu ti. Kaya ko guyo-guyo panu lo eh. Tongkon panu ko. No ko gamo to ti.
1: Bukan na ni, ako siya to eh. Bama ako siya to eh. Kala didingan ko ni ha. Siya lo pae le. Gagala yun duwak wati ka. Nang ito pa, ido, di ano ni, nang tongkon panu eh. Pani nga push, kani nyuyo ka ni bojang po. Ito nga, ito, ikup talo ko siya badali na. Mga kasi mo nang do dapot, ano ang do dapot? Ako bukan ni, ako ti dog ako na, diba ako, kristin ko, gay, bakit, do ko ba ni na? Imo, mama, nga, takbo, o siya lagi eh, iti, didoli ako na. So, tiya mo sinasadi ko. Ito ko na, memang mo ti mabuk. Nga, mo duwat na mo ko, nada, do, ni duwat talagi, ano, aduh, mali gayati. Asa bubuti mo, buo ng kretal, ito gayati, tinat pagi, bata pali.
2: Mata ba mo tole mabuk? Bahay!

0: FM di 06.2 MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
0: Segmen ng ngarom pa wun.
2: Puka priin na pukas mong dua trop ngarom.
0: Ita dah habis segmen ngarom pa wun.